0: Arkvene. Hæ, fækka.
1: Bæð sætt ég.
2: Ata ano ko ego nirin. Gat ka manera ho ta ta ilem sa arqwa. Kidi burger ka khfen.
3: Ta gida fen nas ka wajha. Sa ko ga shir shir kan. Tani anto in kalas out kan.
2: Wa. Ojna akha khbil de mo khusu.
3: Ta inya nira.
2: Sil ka gida no burger ka khfen.
3: Anta na jara burger ay kon kala khma khfen la. Wa atari khandi kha kama ra wajis la kama ata. Confidence sa gida ka sa manna ta. Wa.
2: Anta ana nat ka ko grim izblad. Sma aski. Ta mafkarit ka ta abay abay to khada za ya abay abay. Abin ka de zal.
3: كمال عوي لا تكا فريق تقوي